Yung chiarang xaati nyam chi ri chi ya. Yung lam zha war chil mi par chi ya. Ya cha ka zung sa war ma ri ni ya. Yung chi ga zung un bu shu zhi ri ti ya. Yung chum gar ngari khung gari nul ya. Ta ti min khar nv ar zung zhi chi ti ya. Yung min ji sir va gyung chari chi ya. Ya chum gar ngari hwa ti chi chi ya. Ar zung wum chung a lup zin tari kur ya. Da nyigin chin sir gul zin tachi zo ya. Yung kan chag yam zi chig chig ri xe ya. Ya zung zi zung vi gham khun chi te ya. Wa hua wu yu jang lu ning rin dar ya. Da dar ma yu na ar jam ni rin chi ya. Yang sig bi jian nur nang ta ri lu ya. Ya ma lu ni mi gu kan dib chi chi ya. Ya jimp mgmaqa ta dhvri ta ya. Ya rwo jin ta angon jik rib jir ya. Ya jam su jin ta hap jiri tong ya. Ya nir ta khishun amap shi jina ya. Ya xiong zun nyab jiu xiong bum rig mo ya. Yang zan sa zung wa ala tang chi mi la ya. Ya ta ni ma si xiong la ri sa ya. Ta si dul si chiong ta pa chi ka ya. Yang tar tar zung zhi na ru la ri ta ya. Ya hong mo ge cho nyong ar kong ni chi yu la ya. Yan tap sim yu chong ta pa ri la ya. Yang bo mo ge ji ma ar ji ni chi yu ya. Ya xiong mo ge xiong wa zi rin de ya. Yang ge zha la wei mi er dong zhu gu de yu de ya. Yang ye la song mi gu qi bu de yu ya. He le gu na ge na wei de zi qi yin de ya. Yang ma gu ge le la an zhi wa qi xi. Sanchini yibjina ghangi jawaga longtani yonsi kaglata langi. Khwati nam sosogar gani shoni. Nam chiarang kharnura nyabta khwati nyibjila shtabjita shagamba ghijimbam gharkori. Siang ghadongla chamota rgayi njukaga onkhita ghalongtar toni. Ndi nimo sarcha thangar gharjavi. Shirni nima khati Arzung chakasi kunu ta shkur nuskabde sowa arangtunga arda arimjinta soni. Arzung sosoga shugzhiga argotar dami. Shtangay guwarkung tamchini ndakungra ndikunga tsansazungi chikse dao nuskabde alamagdi shugzhita kharjika kori. Arzung zima jari. Khchigzung homo njigmaldi khargotani Njiang chi gaya laak tujil. Lur go tani orong si lar gul mbamla. Nab go tani ordong zin nang aakhul. Xiang go la monchong orin chin chukwa suka. Chagam gharngari gakur.
lōnab chadig nyami xe zong tayang, gualun dama xiang chaga, chagam gharnga ga kori. Xiang khir gha yir zong cha mo tayang, zhong zong saimil lhar gu cha, gama gharnga chaga kori. Nab xiong ga, xe zong ordem chig se jo ta, ana char gu cha, chagam gharnga ga kori, xtawa gai nik ga ma zuni. Orzong yo no ga, xiang mag tam chi ko, Olombo nyerga hrtarga ye, hrtama gharngab jari chali. Soso ga urzong yonu kate, tukla ga yaakun ga, soso ga ghamag chuma ta njori. Chagam gharngab jari ghez ga kodi, khachig zong hombo ga shangma vishara, arjiakun zandan khumar tangchi. Chagam ga chikzong xam ga zong yodi, tongo ta ndardo chiri hong. Shisa arabzhaga ghalamaga namchiko shirmi tangi. Qonopa chi mabshong zira, huwati tsoga yang, anamchiko paglong shirnjuk si kono ga, shuk zhaga argochin teb jab zira khtur matab zi. Tani mntata ghamag chiga jamno ga, ngartata lisa shinkin ga. Amag argochin sangma shi matabar, nyema nabla yo kono tisan chik zira, Тар ғалғамаг мбамгананга, ништон чыгжаага сошинадыга, ғамаху тамчику, штам ғжибжаргызыга, шығмира чонсан тэми, та сарыг сонзы. Тани орзонгананга, хуаргу рига, шырми тэнэ жгунуга, хуа чаги. Аннамшу замла, айжамбамга хунта, харзонган зама чари, чея замзыга, чыгар ямнуга стары, ғалағамаг тамчику шеттіп жали. Дады ломып ғы шуқтани, ндама ғы хунғы күрйоли. Нам шчаран ханура нямты, хуа цажан дама шанчати, ндар гуджу мазы ғы, квар ғы ханге тер жамну ғы, шанта шықсе таңур масыл, ама ғарынғапчы замзыға хырмей таңи. Хун динан ғы, арын хунзыға, Арджахун лаву тунжб сэджу ти, арзун мазына, харгу тани, чезун шираву ти, ндама ла ғландара зилинг. О на я, кала ла ла му та ла лин, ла ла ла и ле ле чере ла я я та ла нга ка тан гу лу ре лан че ну ца су ча ла чин че на я ня га лан ча ма ла та ду чун зу ла сан да и сан гу ма си че на я Sa-da-da-hlo-na-ta-xi-er-zong-go Nyung-an-da-be-ra-xiang-go-chi-yi-la-ya Xiang-ya-tuk-se-r-b-ta-ta-na-ga-ni So-cha-hur-ng-ni-ta-ta-chi-ni-ya Da-xi-lu-xi-r-wa-ta-ta-ju-la Ga-cha-han-dun-zhu-hu-vi-ngu-ma-chi-tang-ya Shuk-chan-dun-gu-ri-ta-ng-ma-tang Num-cha-mu-chu-hu-pi-ji-ma-chi-ya-na-ya Ga-cha-hun-la-wa-ta-tun-zhu-va-sir Kwa-ra-sha-t-n-zhu-hu-vi-cha-hun-la-chi-ya-na-ya Ya te rukh sir zon ta khar gu ni Da nyigan chan pen bir tok ri chan ya Qalan da ma am ta yin ngi shil Da yin na hua wu gala la chi nyu na ya Yangan nam kyun chepi ta se ra ta
Dar gung in zhe zhe mak tur chi na ya. Tung se ri dung wa ta chen da pen. Yang ka chi zhu vi ta mu chi ta ya. Ar ki ngi vi ma la ta ma rung na. Nagar jar zung nyung vi cha la chi pa na ya. Taksir kumur gartulan duwata Tangar gibi somchil madil chinaya Guchukib dana tichalapan Wakhar gungumri dama chivalaya Tagungik jamda maluna Yang darsil si pi cha la chi pana ya. Chua nun da mu ta ni ka ta. Ni zan zung chag la ro le chi mana ya. Ni po lang bar wa ta chan tung da. Kaya si na yang chag ta la chi po la ya. Or juzi nam bamga ta ta ta de ta abdun mahdal tero chista ya khala ko na khana vi ta dar chala yang ma ku gla la yal chi mel ya khala ta lang saran chungji gu di da ma ge ᱠᱟᱞᱞᱚᱱ ᱡᱤᱜᱡᱮᱠ ᱥᱟᱵᱡᱤᱨᱟ ᱠᱷᱩᱱᱚ ᱢᱮᱥᱚᱱᱡᱤ ᱫᱟᱢᱟᱜ ᱪᱮᱞᱱ ᱜᱟᱱᱤ ᱤᱱᱚᱜᱟ ᱠᱚᱪᱷᱵ ᱥᱚᱠᱷᱛᱚᱨ ᱫᱟᱢᱟᱜ ᱪᱮᱨᱡᱤᱢᱟ ᱤᱢᱨᱛᱟ ᱞᱟᱱ ᱠᱷᱪᱤᱜ ᱤᱱᱚᱜᱟ ᱠᱚᱭᱚᱱ ᱥᱩᱠᱛᱟᱜ ᱥᱩᱜᱩᱨᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱢᱟᱪᱵᱥᱮ ᱜᱮᱱᱟᱨᱟ ᱥᱟᱜᱤᱜ ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱛᱟᱜ ᱱᱫᱩᱝᱡᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱞᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱚᱨᱡᱩᱱ ᱟᱠᱥᱭᱟᱨᱤ Shukh zhiga suna ga gulumbu ngayu nuta chinunga ngara tangi. Kamag tamchi gungur gari. Tani nipshukwa kharzunga nantani dra makar slawa samdruti khargo toni. Lurgo ga slachi nyata. Nipgo ni manyika chaddi zambu. Shani kamarti ka chukwa sandrupsuka alung zintar kori. Jayil xisim samziga tikar jamuga orzunga shenangni ndakhir nibga gamak tamchiku khirmi tangi mantata shenar mepirin tikar jabdi nituqa arab kunda arasib tamchiku khursi khtora martugu tani shukchika shkirang tzigi ndramakir slawo samdru khusui Nāngālūn chāngkīb sūgū, ārāmbā jīntā, ārāb sīrkī hṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭ ātūnū hṭkāpte, ārjākhūn tukkā khirbīrā, ālūmbū hṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭṭ ngīrī nīgāgā, ndūngrā chīyazūngī qatūng kīgzīgrā. Ndrā mokkirkī, khūnjīl khuāsir khirb tukkā sījūtī, chī gāyīk tāngchīkī ngārā tāngtāngzī. ārjīmāgā ndūngtā tīmkīb jālī, khūn nīgī chīng uqtūrī, Ndra mokr lawara chint mung izgira. Chi gayig tang khsamba ta arata gangara tangtangzi. Shkabti arzunga nanga. Gamakun tang chi paga arata shunta ziri. Chiendong kongzunga jizgira. Chi zamziga tikar jamuga khaza sa tangzi. Lagma tamji ku yandu mandu yi. Matara tsama gangur giri. Orzunga tukhu wasam tamchiku Ndra makar slawa tsambibka gamakka zungi Tseshukra nurzi khuntang chiba tamchiku khutori Yang xiang gayarzunga mkwartani Ndronzhar gaksamga chunga gamakka kori Gasaaga gharjabsaaga Ndachirka nidribka Tlandi ngimit tamchiku rjiali kazgi Yiju tamziga gamak chikjamnuga Khirmi mungu tangi. Kalamaka khuni yang amak mungu zi khmi tangi.
Orguk tu matwa shuk zhiga nih parti gunur kapte nzhongzang tsamil lalgutu kolongta gamarun purki ga goni kichiganda chadu mazi gajastang ajari meshti uwa zang parnu ga galanda lenga.

야간진카위종저쌈킨란지 Dimdil korkup jatim tang chamsul yangna chamgil ringil ka nangsin dar ka jibjir tang mepar zida tangi chamtingi korkup tang jula ka balpaya kwanir. Timitsiki nima ririb jinta yang sarni sosu gwan dimdil nyertukpanda yang kaprikalam tang dansi nang tatingi galangziga nangtun nambah natsuk tang yangna galangziga nangtun yang sarni tawi ghanibu tang tang tatingi katsar gihtik pshal gonu galang gonu yangna tona bamnu gu galangzin dar ka nima ririb jinta pshadda tang yang Nimdra nyertukpa sosuga arangnyilka lirgatang, arangnyilka lirka, yangna arangnyilka fshawaga gormga chani, toni chanuga natuntang shkakhigandarka yang chanambi nyalamda rungiwanar. Tishtabka yang letsin di nangni nam yinara jachi mamamang tsuktang kalawatang lamdruwa yunga Nimdra korkab jachimtang chamsul yangna chamgal ringgalka nangsil mepirtung juga dahindam tondaga tang jura yangna chamtingar kozgib chanju, korigzgib chanjura dihanchika nga tsu tanmunga nala lovjung e chutayang hachang kalchiga. Nga tsu ndabzi lamptun lecin daga canchung rjakim nambi tongtong sekunu canchung dimtso na zankura ririga gza basang nyema rangri ramzi tsorunga rachiga rganira jekim huayindang Jekim huayin ziktinga kurnda gajir zongda tingi yelkura rignin deko ni kabdaya kunir. Ninan ni xuwa yina arangri aramzin tsorninga yetta unwa tang piltip xiongwa ga jekim huayin ziktinga laka xinani. Yelkur tang jekim ziktin songdiga go ni yang. Yekur korig tang yelkur ka nabandi arangri tsorninga Mama mangtsuk yungurgo laka pankik anda zhukdengi yuk. Di hanchini nga tsuk yelkurk ghani sosu, yelkurk korik sosu, yelkurk lamtik sosu yung ngushtu yukonar. Da nga maag lintsini nga tsi vishu, tani golu sacha ghe rigni yelkur tang dida tangi rzung sosu ghe yelkur dekak tang dida tangi. Ленцинзга, гангмангзга. Ажамнар. Дэна, даризун сонжинаян, ngaci, цовшин уоргаранг чун кыггэн вакунг, да елкур лиргдангдэдадынгэ кабдай чугун, дамуга ленцинзн гофзамигу. Дэрэнг ленцинзэнэнэнэ, ngaci, цовшин сачаг, аргни елкурдэнг, шчэкэм хуайнгэ курдэнг, лагбэрд, елкур лам тэгдангдэдадынгэ, елкургэг нэзу гангангз юг, дэв шугар жилнзгдэнг. Tihanchini, sopshang sachan dezun sonjinayang, kargi yarging ditsig vzhiw la suqan di, namda mandrawa tang, ditsig mandrawa ga vjinu ga yekkur ka korgi yang mandrani, yangna ditsig soso la yang yelkur ka chachi yoni, ditsig soso la yang yelkur ka rgenzin yoni, an damu ga nangzin yuk, dikhtab ka ngatsi yelkur lamtig dang reda tingi, ditsig soso ga yelkur ka gemtsin tang chachi andih korak abdayla. Tena tarig danshi shkendozun sonjina soshan warig rangshchung kil argini lefzili yelkur jandgu nyanchun jiga lefshil manna brahir aftanin. Brahir aftanda nganigi argini yelkur ka korni kabdayinun dijang jignig chu arangdi ramzin sorunga yelkur lirgin peji tongjura yelkur ka lirgin da darji tongjura yelkur tang Shjekim nyamsi tang yangna korigindala sungshibga dakhin zanjura, korigindaga vjinuga jimdi mngazga jalanda ngasi hijura. Lagbarda pasa paiga yedda unwaga arangpshunga zirdig natsuga ngatsuga tsuandala dhukutang yana tsuandala zhugndag gandangangga uga daga nikhi samuzg jajura. Tiyanchini mgisikim sopshang sachaga arangni yelkurga Jidugtang yana rigni yelkurga fshigwotang, rigni yelkurga lamtagin dargazu chen nambag nyandatang yang. Agichu, ayaranjig donggu tsiknugu warkim di, yarmara yelkuran yona,
yangna helkur ke lirgin de jilum shena yangna yelkun da tung de da tung ara cher gni de la yang jilum shen sam khang ga wa na su su ga dolu kung tab ju che ta da ta bu lensin ga dub ko ndir de tab ga ja chi yang khana ba ga ma chu lensin de nya ni de to ni o da yelkur lirgin de la che gi jilun zgi yef sam ga yangna yelkur lirgin de ja chi mamu mung tsuk ga walim jur tsonyi gtan wanjur kung pr ka la ka Pankei ka ndaf tengi uke. Yang na, rangli sacha na, dhamu uge kirgi gemsin dhamba, dhamu uge yetta unwa, dhamu uge dhidig dhambi kori ke nga tsun tsuwa ndala yang ramdhig ka ndaf tengi uke. Tish tab kata nga tsi rangli ka pasa payinda, sunzini ju ra pasa payinda la. Kshifti ye ju, yang na pasa payinda ge rachya nagsim tang, rza zikhang, shjirngim tatak ge nga tsu laf tengi uge dhaga gemsin tang. Dataga yang, Nyingni xifti tang songxti bai juyin hachang galche ga. O dix daab kata, derang galen sindi nang a, chiet sovxiang sacha ga arigni ilkura jilnim xie ju, tan sovxiang katu niyo li gortzum goyo. Ja chi nyang kwa nang ba ga, dix darag san ju, agar sashiga yo.

Tiyane chuu nirmdil korka xan jir zhigbishan na Nihangin dhamu zhu kandi yar gabdi zhunga nirmdil Todimara chin dhaga Yachi mamu mansuq tang kalawa namna Yanchi gabda zhu tong nungi na Tar gabdi zhunga lankur todim shabshiga korkinda ngali jilogsa tong juu tang yana Kongtuk sakilka domunga Nindabka lankur tang riyayu pi tondaga tachul Shepar tabdi chanpi cheta nirmdil todimga shabshiga Bitsi chayana shayi pandindi Jemto tongo siku kata mungini na Tar gabdi zhung nirmdil todimara chinga Chargur korki shabshirka Leni kakarga manjiga dhikpata dhikchi chatsang nyomdhiki datangi Tar ngis likanda dhikko siku kata na gabdi zhung Chibde jiga saagni tana dhikko na mansika lirgo ga chapkong Yina so kongtuk saka ka Chargin korki takar jenam chanje ta shabnir ka likanda tang tiyanchi ka Tablang kor chechong kangzga yinandai Shepshiri jura lagji langkur la suqanda maang togan juqju maang togar kurju yang naa maang to kargi tonggul la suqanda ga shabshinda rib kosiko likaag la kani aata disur gani wali chigni gwaarga ngaro tang disuqsam ni wali chikga waarga shiro gul li tsuq andara tiyanchik jachi kalawa naam ga yang ligoni kuri waarkam di rangni ka kargi togtang lag chitra langkur kum reyo ka rooliganda chirda tingi ulang shatar yil ngis Lika drip kyun jura la parta talang kur tongku seji ndaga shibshar seji rimba ma ngazgu na yon tish tara chit drip kyo si kuk. Tiyan chika chu gayarka re ta gayarka tsari tongku tsuk nu warkum din tongji na ra ta chir tanga chu chik chalgu yon jen nanda ta chak chitan damu nyen ka tamu ma ngazgu ku tish tabu ta chalgu yon gu na warkum din chik gzab gu san damu ga nang sita ma ngazgu ku ta chalgu yon tondang na chik ni ta chik Narang-rang gub denjagdan di tohnaan chigi guanan da mug kurka khibshazga zagzgzu kada chalgumde tohnaan naa chigni sim mansawa da tangi lamsang da kurgi gangzga shaaga di darkhabja da tangi kamjuk da di goju la suqa tahtsu uri la di anchikin lamtag da sawuzi hida tangi langim rohsu gangzgin naa mungsu gangzgin naa da khiju tar samga la kani da chig chalguran da chig shonggoti warka miyana da muyna Da suu yin jina gachu chakara dana wun lagbarda nyan kawa ni matzika ga di chalgu zhugu tona na yang chi chakara yang lanu gu da jiga ngi waran di lakan tami da tingin da chakzang gatsikai da tingin chuchu damu ga yang namba na damu shetab damu zhigar di tabu gata da tabki kanyu ga chalgu tong da kargi arang san ni arang nyi kandamda denchang dala tong nang ar gaz gichu da hachang kalchiga

야 형님이 조금 총총소 지난바 리무이나 다시 저거 산지 능진반 등이나 총무 우리가 농친거 운동이 감성거나 총시 쪽소지 듣고 우리 시비 뒤쪽 가르마 앞지른 거 나 총시비가 지금 다 동림친 아니나 조금 총총소 리특고 조금 포자지미 나 조금 총총소마가 영 공성거 와르근 대등뜨니 대등이 아 시바 탐질라근 위 탐문거 가득 나 총시비가 림친 아시죠 리와인 Ri tana tuku chongchong tsangma kisil tar da longgu sarwangu zomla ni ge di jengge tuku chongchong tsangma ge da zhige yukuzgi yola Ri tana nga tsi ngewar ta rengge hui ke tani labdeb tani jengdeb tani ayanengge li xia di hanchin ni yang nga tsi ngewar tan khonu ge labchi nda tsangma njina yang si ge da zhige yukuzgi jatak gu ni dasuk jebi Tahun jenang hukum kufar wasu jundi si kerjaki juga. Hari tiahan cini jenang itu kucing kucing sama kengi wortu higo nazga ngaco topan ruh kapsa. Tahun lawor kebetinjik nengis. Tahun kapton dia jenang anamsi jechani jechan jono cengke kuamba jethas tang jundi yang si kacik. Hari yang ni bi itu kucing kucing so tena sama ke nawa tulan yunja pujar jemke laksa laksa wasu si cuyel laksa laksa wanya pun masih biar mande lim cun hama ke tu ke laksa ti si yang cera jumaz gina cemur. Ri kang re zi teng na arang jin selang me pen bi noti me pa nye teng chung chem le sa je ja che yang nyang em teng si keng jin dor si kunun der la. Ri terang jin ayang pu char jem ge ta che kang stan ji ge chuan ni bu ja ge nang ni sa yu ge ke nang ni de mi ta tu ku chung chung chang ma ge yang gu yang sa nu ge le si le sa ro zi che te ko ri si yu. Ri kang yin zi teng na alu teng mer den chi wu yi njor wa nye jing chu lu ma xi. Chana shkumiang chalung la hapji matungwa dhagpar shelz. Hari tukuchongchong tsangmaga haku ga, tana pukuchar jimga gawuchila nantanga chata darung tang hachigang donjuwe ko. Halu tang mardan hachiwu yi, njorba nyechang hachulmahi. Chana shkumiang chalung la hapji matungwa dhagpar shelz. Hari teringa lakshan dhengina yang tukuchongchong tsangmaga narjibga lungwa markara nyambi wakajali Jambi nolah nyar jung riwayin. Ri tenan detawi laksal mas nanggis rengga pasa paik me kabdi cibdi ngalam na yunu atanya na olungu na yunu ge hisyara tanhuira sepa. Tan dela sukam mas ge jangtang na yang ngati ta tamsi sepi kapsi na choko yang na chorang ni ke sistem jewi kapsi na choko nanga insung ge guni chul hisona ta sonim tang dan bazgrela. Ri tana shunin jina chi tan jina ditsu tamzin gu ni tangdi na chung shi pega chilim chung na nga cheta go ri yo no ge chan chung sembo ge nang tu na ra ge di zi chang ma ngo chu chu ya tana chu chung chung chang ma ge shi ten yong go

0: ལོབྲི ཁཐལུ ལ ཁན གིར གིན གོང ཉེ ཤན ནོར ཁ ཚང མ ལོབྲི ཁཐལུ མ རེད ར ཡང མཁསི ཁན ནི གིར གིན ནྲི ཅིག ཟོ ཤེ རང ཐ བར ད གིར གིན ཡིན ག ཅི ལོབྲི ཁ ཤེ ཐབ ཉམ ཉུང ག གོན དན ཡ ཅིན ཡང ཁན ན པ ཨ ཁབ ད རེ ཟོ ཡིན ན
1: ཡ ཡ ཨ ནི ད ཅི ཤན Tansan ko somara, tangna ko somara, toh chigingi na segu narina. Tanga raga dinira, alo na nyokhichari ngor suna, nyamiondo mo kishayi tan, degi zon narika kagi zon narika kukai zikunda, degi tina narika kagi tina narika taga nyamiondo mo rishayi uri, echi uri, taa chiga tata san ro mo chiku mo.
0: Nari ya?
1: Teri kai tona, chiga nyamiondo na shaka ka mo zirong, chikaga. Taro gegak sarwa chevi chiku nanta, tachi bulonja nanta mo ziramo. Tari taa, Tawar ka wale, ta tangmaa zhoto shee tumda kona tangsangka thoma zhantukara mokshigumu.
0: Nari?
1: Ta rangala, tangsangka thoma ina ta rangala. Chiga, soga nati lupsangka nunga ina ta la tumna, soga nati kwa ta lunzanjiri lagar zhagajugji na. Ta tawar ka thoma nari ka nunara, chiga tumu ina lhomjang kawar ka chidi jigri ra ta tam ta jigri ra dhubu nintho ta ta nyingara.
0: Nari?
1: Tangsangka ta maangzi nivri maagzo na shikar changzo soga ta handu chidu mekindo shisiru.
0: Tara?
1: Toga ta pitsu kundang na mandang na ta shirka ta wara Lutita zulu nyongda ra pitsu ta nguma tara yuwa na marita Chi mantara daftil chen kukundani ta Chiga nanan tantan zihi ra Ta satsik riri, donsik riri, ti riri ga notong haa kogushigi Zannayi dali chi machiri ta su Tara nga kotun zikara top tongsik lozong dung ra Jigna ingu ta su karkung nga jitang ra jing chonjo na Tangara ta, zang shiyon dhama chigi Chi mahiri ta su Ta zhigni kuzhu hukchani tarshini shungni na Tiktanga ngini ka yigindu kushi jiguni tizga tondong chasu Ta dachul kalakani manjogi
0: Tari ma?
1: Ta kalakani manjogi ta, tiktanga nandungri wanjo na thongra Tiki tara ta ngay na tarung ra dansi yik zhigzhugji na segunu re la Dansi yik zhigzhugji na ta tangma viso jingi chatab tara Segunu shkartang ra tarung jogi Ta shkartang ra maazhi nigi noni kamsan zhugzi na ngay na tarung ra maazhi zhugji na segunu zunga Tisuk mandang na ina chukwa, chio daftil kuru noni kuli datang, tisuk wotsung se guan, taa hulchuna nyungu ma, niri soni wadang kuchay tong muna meekamu.
0: Adi.
1: Karma gashchima ni hati meek, yoronar tamurumu. Tiki tano chio tisuk mandang ga, chio jika zama chino kuwa togli, so chali dicho zama chukumu. Kar chango jika linjo ni jinna rata, aina tarumara, chiga, maazan dilaka huje, daftil chango di, tagik chango ni dilaka huje, tiye kiya ta, aina tarumara kachang tsogu mazak.
0: Nari, nari, nari, nari, nari, patin shakit ni ta. Chanak chukte nang gilin tsa nang nigir ginga loo ta nyakhaz gisa guno tari ta guna. Nda mozga kargi loob chili loob mafchang nuk nyam nyong gila kana gir ginga kabdaya guno tebchin di ta. Gain kawala mu ta wan tsua nang chuk ti tarta gawar ta kargi loob mafchang ni loob mafchang guno kakab tuk gir gini yin nuk kakab tuk yana loob chaya guno kakab tuk dira kha tsa tsa nyang ni ni gil loob tsang mazik si gindi la kamba bayi ni ti tarta gawar ta loob mga loob mafchang nuk tebchin di ti kyan ganda gichin nyam nyong randa zungi tana kabdaya guno kakab tuk dira gichu len tsindi nyang guno kagir gini namba zoge ra yang pan tsina chiga rang rang ga tablam ra ni ngi tala loob zhong zga yo kwari ye chu nda ta hachang ga ka chen buri kwa tin shakir gini tina jigin tar ta derang gilin tsinda gichiga lang zhanda mori kob dhigi tangna ta nda ngi tanangi chi chowa chari dinner chowa to nala kime sa to mora yochiri te tanan ji ta gergin gin de chi khasab zna ran ja yana gergin gi sha ndo pa ndo mo g kap da z ga ts gi di na
1: ta ti tsu ma lo ta ta chi kere ka tsu yi tsu ne ko go
0: ne ri
1: a te ra ta ma sha ta ta tu mo tsu chok la
0: ne ri ti ri ya ya ge te te ya ya ya kwa tin chi di na te rang ge ten tsana ne gergin ge ta sha wa ran de ge te sang ge thon ni yang gergin na yar nang ge kap thon de ngal la rakh so ge ma ji yang chu len tsana ni chan ri yi cha na ge chu thon ngo ge long ting ge da len tsen so su ngi ten de gergin ge tikr ma ga ge yo na ti yang ge de rang len tsana ni yang ja chi nyang ka nam ba zo kap da ri no nyang ta pa ni kwa tin chi shin yin
1: ya
0: ni ge de mo gergin
1: ya
0: ta chi de la
2: Кейбгий нэгна хсунгв дэрц килё.
3: Хсунгв дэрц ховри гланла чавё.
2: Ховри гланна кейбгий хтамлари ё.
3: Кейбгий хтамжи мти ламтын гнын ё.
2: Хосу кейбгий шалын.

0: land
1: land re re to jo mo land tam no ha chang de ke mung re shar ga ng nyu thoi da ta to khar go ka sha la si wo
0: ya
1: chin jing ta ge to ka mu zun de ji sa mu zun de ji
0: ta che zu mi
1: re ya dang yi cho to sa mu zun de go
0: ya
1: sta wi ka to go je gang gang re
0: tai ka to jo ka karu
1: karu
0: maru
1: amaru
0: seru
1: seru
0: karu maru seru jang ngombo
1: ngombo ari tai ka to je na karu seru maru ngombo de chure la nari ari lentam no hajang de to ar nga mora dina topo nya herbe na ji ari topo herwa de ngelen sanang ni sharga ang tong tho songs temdish jo ji ma komba yoti de nga chujong de kna sha galeng yo na chwa go
0: Kota.
1: Ali, ya ni kab demo ta khidel.
0: Demo.
1: Ya demo.

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansu mankang ni wali khatuga thunna rata, nga thakir ta yuora maasunga che ka sakhang na waiwa ya.
1: Ama, ama ta so. Ole chu arif kong chansu mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Oh, arif kong chansu mankang ta shagazi chigir adawa na cha. Nga gangu ni gara techi sunga ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shunga dhakti na kini adikchiz gira gano cho maksa seka chawach.
2: Che tira, ta mirga kirmu temki ni marambab tam nuork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga sunzoki.
0: Marga nga nga yaga chamo zgondi gita nga ikhinda ta.
1: Ama nga nguma zi nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawar tsikalo sunur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchiku na chukuzi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachagi timini na nga chu khalong sachagi ti na ta gusan juzi maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kura mu. Nga nartukuzo na chazo khalong gura auk. Cholo gura auk. Chansong mankang nita shangchin yungi nyamli manchiku na chukuya. Manrindar kaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtonsgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chidi tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgata tangtangji nar hagu. Napa maari nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazimu nire.
0: Mangamu.
1: Ama, na chi menkangka na khaparantrasi.
0: Otata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gyal dyn gha tg. Dyn dyn ya.
3: Shkang lg kwaakil na na jangsong man lam. Rindzir bagnil shong na jangsong man lam. Jangzhi yong kham chg na jangsong man lam.
4: Yanzasi denbi nyam kun jukbu namba, darta chechika nyelam tenjuan shimbanda warnung chenji ponya ge tatung nian tsengin. Tsamdani tsangmi alama rinchina roma ge langvi, shanglari lamu seur gunu ge, seur gende sanshin nangzhu.

0: jinda chamuzgi nina achi shibta chigi nyena. Anartam di yalug na ngatsi gu gu nu, hi gu nu ga ghaniligra lhapsha chasgatungi yu ka tishwa samjigi yuqwasg tungu.
1: Zambu, shesuzga ngasi gilong nubati khomor tukusi shanru. Chung anjugin joji mani, tigishat. Tani zambu gu, ngazu chundugin manjo gu, ngarga di tsigao zorku, ngarga sungi dungu nyagdayang nungdugi. Tazi, rima shang tka kangitani, gaga chuchu gini, harayi sarayi layang nungdatus. Tani chungma shiratun ka, Zhongbogu sinonsga nambagun dosizu. Chukma ya chukma. Chindi tangomi tsua dukuru mishigi ya. Nyaman domuzi chogu. Shilong domzin jamgu. Chi chiza ngara nyamgi layang mundugni. Dishat. Dini chukma gu. Ngozu chunchuk layang mundugu. Chukma gu ayarka tunjungdiru. Siri tamchikin yudugu kuchungdiru. Tangu sama tagu sumara ngari rakhan jungdiru. Tsaadu achendiru. Jora tammaru. Dishat. Dini zhongbogu ha ha ha. Ngozu tsaadu zhama.
2: Tani mu deom zangu nanda ton ka ton dons. Nam xin jian qia jo nu ton da deyang, chukma ngar jian sama zaga jo wotu. Yen naran zongbo ngar jian dong guzung nyak leyang da tons. Tani zongbo gu chukma do suzu. Aro chukma tang cho gan jo ji. Tisha nu zongbo gu chukma gun do suzu. Tang nanda gun ka ton dong dar. Kono e na to tsuka gun ka nda shiki chikusu kogo. Da nga sisu gu. Sama tag ma suri khortuji nu khotore tishat tani chuma satra ra ga suri saji ma khrishira tun dons tani zombog nga jin dongu zun yala ya ma da tus tani tani mu teom zanga na da ton ga tun dons da khan ra da lung yin na da zi chi ka mu ni ga chuma ga khar ga sama thma zo khma ajik tan chamni de chi ka sa zi ri da ka ka te ta chum zong bo ga chuma ga ka ma ni no ni tsa da ya la yo yo pa che pu chi zi no sung na ka ra lo ma mar tu sa ji chang ra me ka tani chuma ga zong bo tu kum nyong gu no ru so yi re ma khar ka ta ji yong da si zi
1: 아로 니타 초근 카라 동구 소양 러양 조차 윤도 사건도라 되게 샷 되니

Yan zasi dembi nyan kwan jokpunan ba. Dina tsamda niyang achi adonglen ba huangun da laman jikshil tsuni ga nyamlen nuga. Tsangyang jamtsi ngarla sergu nuga lakchinda nyamsa jiju yil.

Yeah, kap tong de hirik thang chen ni lor ka wang chen dan do bi to bra de na ti dar ta ni de ti ge den chi ri sum ni ge sum den nga thang ti ge den chi ri sum ni ge sum den ti ti ge den chi ri sum ni ge nga sum ti chi ge ke ma ka bar khora len chen de gen gon zen ba ra cha tong wa thang ma ge che ji ge ka bar gu yo na ju ta tong kang ge ka bar ang chang ai na ti ge den chi ri sum ni ge sum den nga ti ge den chi ri sum ni ge sum den ti ge den chi ri sum ni ge nga sum ti chi Nadirang gilin cindi nang asingking rupo namba yung tawar ngari di dali tawan di lan tozu tarta timdik shergang bujin tawar ngaw lan tosong na shergang tongra tawab zi lan tosong na shergang ngan yuwa tawak sama lan tosong na shergang sambab zi yul.

0: Yadina thomar gichi denang lensin di nga thotong kelim temkin gi thopanda zo sara chikta thopanda ge kirge korgi jawan ge thawar nga undi chirtar lan deb kin dechinyan ya do bujde moina
1: demo
0: demo thopu sa je kang zikin nga chase ran ni ngot chit gan do dizgina
1: gol gab de win nga chang rung zin zira
0: are thopu thegen rung zin denang lensin nga shino gas shi go
1: ya ya ya
0: thopu lir gi chazgin
1: lir gi thokwa zin
0: thokwa zik shi zaz gara
1: Ari,
0: ya dani topu cegang argenzan a thomar dani tawa ngau kiti nangga thotong kecing dago.
1: Ya ya ya.
0: Si yo ti nyamza nyam thong yi, si me ti kangu nyam shiv yi, jekal. Si yo ti nyamza nyam thong, si me ti kangu nyam shiv, jekal.
1: Si yo ti nyamza.
0: Dani?
1: Serwa.
0: Serwa. Dani?
1: Togo, Kama.
0: Kama, Togo.
1: Togo.
0: Tachik. Alo, Chimba, Kama, Serwa, the Chutsi, Taya, Takanoka, Gachin, Gakanoka.
1: Do you know what?
0: Conrazi? Nyong,
1: Yeah.

1: ཁྱི
2: Ya xi zong te gan xi xia wa ne xi da wo nu ne xi da zu nu amu chi ma ka wa la xi da zu ji re amu chi ma ka wa amu chi ma xi wa xi zhe ma ten ba xi zhe ti ma ten ba amu chi ma xi wa de la zhe zu ji gan xi xia wa ne xi da wo la xi xia wa ne den ba ni ji da wo zu nga la xi wi yu ken de den ba ni zhe ya 原点 Divi chepper to si ju chedere na pongwa han tsum tsukwa to tokwa han tsum tsukwa no pen tsum tsukpa zu pong tu ji yun de gu ne de ya chike to ko ne na samba han tsum tsukwa ta yo ra han tsum tsukwa gu ne to ku ne re de na samba pen tsum tsukwa si wi ga gu gu ne re na samba pen tsum tsukwa si wi a ran jen ji to na gu gu ne ta si ta ran to na ma sem ba jen ji to na sem ba

0: 나타 유인은지만 용가 그마 쪼화지다고 용가 그나 니가 봐 뭐나 뜨나 뒤뜨 타마야 요가 저도 것도 통화 원치 접봐 알아 통화 원치 그 돈인데 같이라라 키네르 직텐제제 뒤또 통이 건축스나 답바시나 담비젠데 담비젠 시체 나와 상지와 인덕 멍게 챵벌 건인 죽고나라나 건축스나 답바요메 그 돈인 죽고나라 이니메르케 로티던 거선은 해나다 나오 맨나 건축스 니워케 히나 건축스는 어디래 왜 얘네 건축스 마히지다도 디다도 만당이야 우도 어른 그 건전바가 어른 거 소라 때더나 만당이지래 신능게 챵벌 다운 돈바 담바 다와슨 그 죽네라요 돈바 딱 담바 딱 다와슨 돈바가 치켄 주잖아 rāngrī tōmbā chūm kīnsī tā yuandā kīnzō tāmbā sāngcāngā tīwā mē pā tāwā tāwā kārtak chā shikajā shī kīlēn bā tīrā, tī nāngvā rā shirvā yinā chūm kīnzī yuandā kīnsī tā yuandā mē kī shūm yu kī shirvā gā tōmbā tā tīwā chī sī mā dā nā dāngshīndā lūk shā yu wī nī mā dā yu kū kā nā sālāng kārndā nā Nimaxina, erpa Nimaxina tunsumna sonata lixia gita qawqata. Ti chirna gharbaya na chik tixiqo nyinga. Samcha na tiwa xepa chisar maadun titi khutiri ya. Samcha na tiwa xepa chisar maadun. Tuncho ta tawa katiqcha shikjaji ki malinir. Adiga yopar ki lanir. Di shenonga chepran juqtsa shikir. Nyuamu shenonga chepran juqtsa kunchuqsan ki lanmilin tiri. Titaka, uru juwaja atikhaga, konchukhsan ki lembata mlembani shenanga chepala jeshika tsangtika shigyo. Tantrota, chukhnyidi gu nu hata shungwa gari. Hata shungwa, khjani pata shungwa, njikhtali chukta chirwa gari. Nur pavali chukta chirwa, izhinzi norona rambuji pavali chukta chirwa, hui tijinta konchukhsana la yambali chukta chirwa adu jiri ya. Tantrota, jirwa mei dhunu kende, jirwa mei, dhidu kundi ta suuri, kshenni lan jirwa mei na, udu tartik kashchi ala naman chwaari. Yijinji nora di tak chungaari, kige niwa din jirji wana maari. Hui tita ke jilama ge nanga chungchi tika guni kunchuksanji yuanda sha uka. Kanga guni sha na chukka, tantra kige yuanda, sunga yuanda, tikchi yuanda di ya sha na chukka. 各个院的蔡总我孙子大尼回些家去谈判的吧宋各院的宋阳阳的直接有吧各个院的前八等西瓦等尼瓦和这兄啊这些人来求你那跟着各个院的这些人打进你我们那也是小了这是让你快点转向你快点转向他了可跟了他的情报你让买吧他他妈的天气我们知道啊你看现在来求 dire da tu kunda ta she tar song de ta ti ma nang ni che de ra ge zhu du ku ke de ra na lang wan chen je de na lang wan chen gu ru ko chi chi de ge men zhuo leng ge qi wa qin bu de ge na lang wan chen gu ru men zhuo leng ge qi wa qin bu de ge na lang wan chen ge sim zhi wa ge zhe ge nang na chi ke song ku na gang la xi wi la yu ni zong ge de de qian zhi de ma tou ge yuan de na de dan ba de ni ni zong wa o de gun zhu de la nu la da de ni zong re zhi de xi xie pa me te de de nga wa xi wa yo pa dan bi dun yin la yuan de chu yo pa dan bi zhi qi zhi zhi gang yin de na de la gang xi yue mi ti de la dan bi ju bie zha la xi mi wa yin zu gu yuan de ti sai wu ge zhi nu de du gu zhi xi re 西子这江西就把地呢，每次滚出生了容易吃的，每次那西这个滚出生了容易吃的，第一是因为地长也容易认得，腊肠也容易闷的呢。滚出地了是因为米米吃你吃稍微稍微的，滚出地了的地长个滚出生也容易嘛，都腊肠个滚出生也容易闷的。现在那江西话都用的冲啊西话你，人们呢，各地腊也容易呢。
1: 근데

kanga dayang songwa ye gunung de du khun de re kang xiwa xi da ki xiwa nan ye sen ba xie ba dayang nan de ayang yu tang songwa de ayang yu thomer songwa de o te che to gu ka de se de tang ra se tu tang ra de ge dayang gunung kwa de song re la ku ka song re la ku ka ta te ren bu chi tang ga dayang xi yi manda kan jo ku ka na soya ya la tiche jo ko mala ayan chi tigan jo ku ka a gunu ayan chi tigan jo ku ka ti te da yon thome song wi sha she pa pu kan de na ayan chi tu ko thome dun kan bu kan le de na shi chi chi che mi wi ti ne na yi ti kha yi shi wi di che pa ta shi ti ngi zong yi shi jian bi ayan shi mi de dāyāṁ thūmēr, āyāṁ yū thūmēr sūngvā wū jītān jāmbē āyāṁ yīn dē. Jī yīśchūn chak sū vāchak tāng jīvāt gūnū, jī yīśchūn gūnū, udu nyōntrī tāng hīdilā kū gūnū. Jī yīśchūn shīvā nyōntrī tāng hīdilā kū gūvā. Chak sū dī yī shēn chak rā. Shēn chak shīvī shēn tāng chak nīgā rā kēpēr yō. Shēn shīvā shēn chak dā gūkā. Shēn shīvā ārāṁ tāng jēn lā yō nū wā gī wū. Tu ma ra reng ge ngi wo la xian ni tu men du nu ti de che xi wa rang ta xian jie ngi wo la hen ba lang nu ti de wo che dong ji wa wo che ji wi ti xian ji xian xi gu de xu shen me zhen bi ni wa de zhen bi ni wa ge nga wo che de ji de zhen bi ni wa na ka song sa ge na song sa ma chi de si de dian zhen ta na ka na chi chi yong ge de dian zhen nu ge zhen bi ni wa ti nga wo che de ji de guate ocho ocho te kanga guno na yishi ge tanga gu kuno yak ye ta zo yishi ge tanga gi na aran shi ge tanga gi na mare yishi ge tanga gi na ocho chan jo mot bi ti zo na a na to ocho chan jo mot khina na anil le do chi da to ocho chan jo mot khina na jan ba chi mot khina na chang ge zo so na jan ba chi mot khina na ocho chan jo mot khina na a ni do chi da to jan ba chi mot khina na ocho chan jo mot khina na Qodunzi zongtang na jamba xii mi tkino ra wakchanchog mi tkino ra. Dikasi wakchanchog jiwa na maare. Timinu ta wakchanchog jiwa na ra. Kuwa ta wakchanchog jiwa na ra. Ji yishchun chakso wakchatang jiwa ta. Ngu yishchun adatang, yinzatang, mangtsu so rinpa zinta minyanba de. Nyanba de. Minyanba xiwi yur mi diwa ra. Nyanba xiwi norwa. Hwa chepa shong nungu tundu. Manjur wa shiwi hui tang hui jian manjur ni. Tsuk tang tun manjur ni. De kuku nirin. Manjur wa di tsuk kung ukun de mit kinu. De shun zhi zhi. Minyan ba. Alag na alag ma di na minyan ba ra. Alag ma di na minyan ba ra. Nyan ba di yunzhe nyam song no, yunzhe norlok song to na, yunzhe norwa tang lukwa tang chepa song na nyam zhe. Manjurwa di hui tang hui jian manjur ni, cheke yurwa manjur ni, de gu gu nir. Manjurwa di cikdung gong u gada wa song na, di nyinga manjurwa. Su zhe zhe rik tang di, zhe di, anayi gong la no pa, anayi gong la no pa gu gu gu. Chewi na, chun ti tak tang mai pa, mai pi na yen zi zi, yen zi nu tig nang to ti zi. Yen ba ti chepar ta siwi, songyang tang dan bi na ayang zi. Songyang yang lo tig chit tang dan bi na ayang zi. E siwa chepar jen tang chepar zin tang ta diwa wo zi. Shang ca lu na kong ter ti, dor na songwa wo kang ge dayang, ngun zi ti si songwa tig pi, yen bi yang la shik siwa wo. Wāra ndani chi chō tārōng shi wūnu chi nā tāchi kōni shi kōnu wō kāngdā yōndā chōngā yā kōnchok tīlā gā lādā nāyī jī wā gī chē yī nō rā tētū khutā wō kī chi chō chī shi yā tō. Ndā sādā tāngā nāyī jī wā lī sī shiāngā lān jī wā. Chātā rīmbu chī tāngā nāyī jī wā gī chē lān jī wā. Nī gā rī tōn lā wūzū nī nā shik nū shī rā shī yīn. Na ngoma kaina na ngoma yigari ngoma yina chukna ra. Orangu kuwa ga samdik re. Kuwa ga samdik kanyu wuna ra. Chidhar na jato rinpo chi tanga raka rika sajaka rik. Rik lem ka guga song tanga.

Haro ngi ka la yi yong li na la yi li na yi ka la yi yong di ma shi go ro nga li na zi Haro zar er mu gu yong dap ka rung yi li ni cha ma shong gu yong si ya yi go so li na ro di gu na ngi yong zi kong so li na zi Haro wo li ga rung ro ku so ar chi so li na zi

Aroye saudi chinayong a chung ge chul nga zi. Aroye chutun chinayong a sig zi ko la go ye. Chig tunur tang yong a na ge nun ra go zi. Aroye zi shama yong a zi na shubu yin ra nga zi. Ndani yong a chubur go nya na.

gozi haro yusum duk yung lor bu shali che yusum duk yung lor bu shil chi nazi haro zar ug yum duk yung da wo kalm ni hon bo gyama yung ni gudung lum ni ho chin kha gu yung ru chin ni ku chi zi haro duk chin ur ngon bi yung chur zar ta gu yo to la wo li yung to ga ta gu yo ngo ma shil na yung kha ra nyo ma ji zi haro ra gu to na yung shuk ra chor ju ra di ra yung chung yung ra gu chi ku ni zi haro tong m gu ja dr yung chan gu go ka ni ma zong bu mi yung ha zong zhe go chi zi haro nong mu nye ki yung chur za nyang gu yo ru ka nong nu yung su ka sa gu yo zi haro go ma shil na yung shuk ra nyung ma ji shuk to na yung du ran du ju zhe zi

taya la re zi aronga la ge yanga ga lu ta lo lo re zi aronda sa tang yanga shang tang ta ku ma ni nga ta ga re ngo go yanga cha na gu ta chung ge je zi harong yak siren chap gin yanga cha na ta ga zu tu ta ngo tu ngo cha yanga cha na ta sha zu gen jo zi harong ar tan do bi yanga sa nga ta ni ri gu chi sa chi la sa yanga za ta ma zu ge zi harong a gu je mu yanga cha na na ta ga chi ge ti ta gi nga ri yanga ke ta ma zu ge zi harong da ma ra ti gu yanga de chin ta tong ni gu ta ng da nga chin yanga ga lu ta sim gu chi zi harong ing ka ri yanga da ta cha zu gu ta ku mur si sim yanga to ni ta ta ra zu ge zi harong i ta ra ka ru yanga ta ng ta tin zu gu ng ro gu chung li yanga de ta ni ri gu zi haro kin gu ri sa yanga zu ku ta ma zu gu ri ta ta ra yu gi yanga cha na gu yanga ti yo chi gu ti zi haro kin a chan di yanga ta ku ta sim zu gu yong zi